0: All right, we have Sergeant Ramatsepe ka Kofi Anane a re fe rona tsona tsedi tsa majwan. Sergeant Ramatsepe, how are you?
1: Fine, how are you, man?
0: I'm good, thank you. A go re fe rona o fe ba mamedi ba Ultimate Radio rona tsedi tsa majwan that.
1: Amme, ha ke ba fona ni je bana ke ba se ba ile ha ba ile go ba.
0: Eh, and that.
1: Eh, fela ha ke tswa ke re ha spiritu sa rona o tswa ka go tlopo ke na kwa no tsetsane. Ndi spalla hantle ha o tsebiso ya letho. Se ba ta se le sengata. Ka mo tswana le se hla, se tswang ka go tsetsane ya ka go tlopo. Ke sora ntse se le sengata haholo mme ba mantswe a mangana ga ke 50-50 fela ha 50-50 ena ha ya tsamaya ha ena bothata ba letho mme
0: e ya se
1: ba ba ime mang o tla ka mona bona ke ge ba se ba tla ba mpakela mo fora se go bala ba tsena selena ya go fia na ne tsama go ba
0: e ya se
1: e ke le mono ka ne te bo mmere bo ntate ba ba se letsa ka moga fongono a le sotho mme bo moholo o tsole monyane wa na jwale ha ka nete ba se ba ikenetse hantle malapeng ha o sana le tso sa le tswa rata sa ja ka bo go tsela ne jwa
0: e ende
1: ha le ba banka nete ba ikenetse hantle ba ha ba le sitiswa le tsamo
0: a e gele bile ha ho le se
1: lo wena ka mo go tswana ke a tsepa o lo go ba le jamo ka po watswa
0: ndate a ke re jale ke a tsa ha mamogo